0: se du an o akam nam o chik se du mo an der mo xi o la ke je nu se kam sa ge lu lu xi sa ne wan ko yu sa es mo xi sa in mo xi mi ma ju an.
1: This is Emma Stevens from Eskasone First Nation in Nova Scotia. The song is called Voice of the Earth.